0: angwa la nyini tanya taka visika doa uka barala chugo nyamina nga auka uwelewele kanyesi njama na deuma munube au ye chugo werela walma ka uye ka ute barala aube tolo ngedila aube mufuye
1: bon amuna minfo yana bon uka lonko baralo anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni iyere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iyere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala dil kansorara donc moko kana miri ko bara lankolunu voilà bara milo abi la dilikan di moko ma abi yele bla mogora abi moko kunsuma donc bara nyana malo voilà moko kana ta bara kuntain ami soutien yino fere rele
0: au ka wele ye jumaye
2: bon c'est comme muto mufana yimi foni kendo c'est moro amba fe moro ka lonko anuka barani sobe baralo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke moko kule baran ke barakole mini duna kono ka yere ke mo nyana may baran ke fe nyana male donc bara nyana malu an fana bu dwara le pour que kamoro la yele pour que kamoro soyez comme nasara kana ba foto mena sinon bara am fana bisa bara were ke de mutam were ne lo kafsa koneti bara were ke mutam were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la katasi ki so mere fo wala fe sane kana su ke fe parce que ni sane kera le fere dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasan wala donc ale ka bara ne may
0: ko barai mai ngani pharmacie ferelo mo so ra umbono ba to anta beto ala de aw antu mini mutamu ani become ne urufe uka group no ukacha nga usira huma fla de so ka sega baruke no is o madaina aw ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo uka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be kelengele wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamnanu yere tarayoro noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela donc amanyini jamana de onfe ukaseka an suteni ukalana ukalana ukana miri kama bara kuntan lokera wala ambo befu kasi wali nyuma do uka soutiena were ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tumabe voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bikam auka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanubaran bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer quoi faire mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video kere ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbofungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yunku nga baro vita kuncha yorodila ka sika seko donko korolinku usankoro tabuki na faso aunga barabele nurima aube soro fangu fan seko donko korolinku na ziraka aumbo usere anika aula kudo ka yele ndo barala walisanyataka ni kumorota besemes kunyamina Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu